0: chocolate.
1: En sunkun ni mama o mai ma sunkun ni omo na ma sunkun kini npa yin lekun mama
2: mo ro mu gbogbo bi mo se sunro lori emi
1: ki lo po e omo
3: Bashit ni sir
1: Bashit ko wa si o lati bi odun kan se
3: be ni sir be ni sir
1: eje nbere lo mama elo won wa gba lo yin bi
2: ah won gba kankan lowo mi o
1: won ni esu eran mo lorun
2: won so kankan fun mi ri yin gan akambe la joko si awon ta jo joko nta e to ba ri mi ba ye kan ran ti jo yen ti mo sun kun ni bi ti mo joko si ni bi be yen
1: o kan lo bi nita
2: ele leyin
1: tan mama yin tan je apo ni in to ja won yan mo wa niyan ngba won ba tun gberi yin na ni sin ba ni won mo wa won wa in tin ja won yan mo sare wa ni in loju oda bi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo gbeta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo pe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni sin e ti mo te to wo boy opo yo mo pe n lo loyun nu
4: nice gbogbo le ewo testimony mi asimo pa mi lekun eyan ti pon eran esu o si to ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin tun wa so ibi won o ti ni gba ko bo o ye lo mura mummy e lo mura daddy gbogbo eyan omo olodun te ti son re majemu yin emi oluwa ni ka tun san lekan si eyin te fe sese san ti eyin na san loni bayi e san ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 iwo na ba wa support ise yin ye account number church in 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bin yan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ewo ago mejo ni si won bere lati wo road ewo moto to nlo si ikire ele be so kale ni yana ko tabi ke wa wo ni wema eni Jesus ti le ti be so kale gbogbo yin te nbo lati Ekiti e nbo lati Abuja te ba ti koja ikire die te ba ti de yana ko e so kale e ti de Jesus ti niyan ago mejo pepe yo pon mo laaro yi ati ngbadua lata awon eyan wule ti wa Jesus ti lata na babi baba mi ologun ajobo lo won bi owo so le foke ni igba mesan ko ki gbe pe ma ra anu gba loni awon to ba ra anu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni da o ye mo bo gbogbo omo olodun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re Happy birthday to birthday celebrant. Happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony. Number te si a testimony yin si re. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.